0: Iye dua layon laya sanes layon Astra Jingat Dawala anu rag-rag di payunun di iye padepokan
1: kaget warna ira.